ngajar di babat kuaing aing Sakatawang. Hutang pati berapati hutang urang di perwira. Cakeun kuaing jeblah mana si Sakatawang? Dareup, dareup.